ukwanise kutoyerera zvine moshe kuti ndifenderere padhuze ndikupe mazano. Zvino kubuda kuna tonga imoyo ndopinza ine kuna Romualdo, nyimbo iyi yeu preciso di você. Zvadzuro zvadzuro zvidapera maboi, ngatione zvino zvitsva zviri pansiku enyamusi nasvikuya mangwana. Daire pano stanhatu zvakumashibesi tobatana namapoto mujournal damanyana.

0: Manika. Munembi mukulu wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Yezwe sopera kale kulongezwa pa kuda kuti kubudira pa chishanu mu chimoyo muitwe banja iri la chikumi na chibodzi la manda manda za bato la Frelimo mukati mwa dziko lino. Shakil Abubakari abiye na kuda kwa zimbuti kwa isotambira walendo kuzate zvifa mbuzukansa izusa wanu kuenda mbuzipundu za wananga wa shida kuyerenga na nyemsi za basa usapila kare kulongezwa. Sekretari mkuru wa bato la Frelimo mukati mwa provinsia ino ya Manika abiye waliku kalira kuti kubudira chitatu wachanga wakipasa iwo kutoma kusika ningati wanya kuya kubanja iri kubuda mtunu ya kundosiana siana ya muziko na maziko ya kunza ni akwala nkwacha ait abie kubudira kumaulo ya nsiku ya chishano mshimoyo mshanga imuchi kwa sikupesi kama basa mazincha kulongezelela banja ninga iri kwa sikilo famba ninga zinadiwa ngatibwe masoko yache a ziwisa pa mberi pa mutapi wa masoko.
1: Isso está assegurado. As delegações que vêm de nível central, principalmente de Maputo, começam a chegar cá a partir de hoje, dia 17. Portanto,
0: alikuwa kubudia dzulo walikubuda ku Maputo kuya mu banja ili wakoneka wachishika wenango chabuda iyo maprovincia enango na maziko ya kunza wachati waoneke iyo wachishika kubudira mangbana chitatu. Masoko haya kubuda kuna sakatali mkuru wa bato la Frelimo mu provincia ya Manika. Iro banja iri likulu la chikumi na chibodzi la manamanda sabato la Frelimo lisha unganisa iro wanhu wanapindira kuzulu zvitatu washanga wachiemerera maprovinsia ensi yadaumba iyo dziko lino kuzati wenango onyakusimuluka wali wa mabato yadakwasa iyo kubatsira kusaka mutendere mu maziko ya Tanzania, Afrika do Sul, Zimbabwe, Angola na Zambia. Kuzati mukuru ananira iye makamaka na kuda kwa kubudiswa kwa masoko muradi Msambiki watenda administrador de produção Arankwambe abiye Radio Mosambiki yalongotelela okala zvinadiwa kubudira kuna wasebenzi kuzati michini unyenzi umabasa posaka kuzata panabudisa masoko ijinga kwanisa iso kuitwa mubanja ili la chikumi na chibodzi la manda za bato la Frelimo. Arankwambe aranga masoko aya zulo chipospa che aka ashika iye muno muchimoyo kwa iye kuemerera basa ninga ANC linga iyo na kuonerere kwa zipona kutapuka kwa masoko ya banja ili likulu la chikumi na chibodzi la manda za bato la Frelimo.
1: Esse movimento que no dia 21 irá iniciar.
0: Gatibwe masoko yache a ziwisa.
2: Temos um grande aparato, não só de meios materiais, como também de meios humanos, que estarão preparados para dar resposta a este desafio que é imposto à Rádio Moçambique. Que fizemos deslocar a partir de Maputo. O nosso caro estúdio vai permitir que...
0: Olanga oku kuliku ita Arankwambe uyu ndi muoneleri wa mbuto ya basa. Inaonele iyo na kuda kwa kudiskwa kwa masoko mu Radio Mosambiki na kuda kwa kurugizira kwa ita Radio Mosambiki. Ikwansi iyo kuonelera mushe. Shiri mukati mwa kusaka kutapa na ubudisa masoko mubanja likulu la chikumi na chibodzi la bato la Frelimo. Tinao mwanya watinati zvire kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provinsia ya Manika wakuti padoko wakwenda iwo kumhera. Mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamunsi uno masoko nayo ndio yali kuti tete ichapitsa maningi ichienda paka ku magarao makumatatu na libozi kuzati beira magarao makumi mawili

0: Atimwe kuyizwa pehurongwa unozwi dzafi rotari kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
1: Manza yanachidzo chikuru nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusorola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa yense na madzi ya kuchena na sabao penudota, musati marsha na mungati mapesa kudja. Kusenzesa shradi mbuti ya kuendera na kuisia idachena, ichivaliwa, pabudzipo, kuika mumbutu ya kuenderamu chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu. Muchika pabudzipu sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
2: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: Aru nare mangora ni?
1: Mangora ni mangota sa kadini.
0: Tamu kandro tora na ni?
1: Aura na kito Jose Majuta.
0: Ma telefone na mori pe Majuta.
1: Iru kuro karya mareja.
0: Kopi?
1: Iru vumot iru karya mareja kuro.
0: Kuna valere kumonde shilupu.
1: Aiwa kuri na ani.
0: Aha, tipe iti zima amuchirongwa.
1: Ande ndusha kawo hama yangu.
0: Nonzi yani?
1: Samwe vizuze Majuta.
0: Maka para zana gore ripi?
1: Chaka para jana muna wa tente ito, shizmaridea.
0: Aha. Mose namba zin zero nare?
1: Ndo iti simku.
0: Ndiri kuzvizwa. Hamusi kunyatso kuzvika zvakanaka. Hello? Amajuta? Hello? Zvanetse. Oito quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito. No number na mru kuna kushandisa akuno kimbe mipo ya radio Msambiki parnare mangora ni alo parnare
2: alo ase mukoma kita
0: narara ndiye nare parnare we
2: uru guya na ato mazingo ya kubachi mwanda urogarizade bandura kushita administrative msika distritire manika provinsi ya manika
0: aha tipe iti zgue mwamuchirongwa.
2: Ya, ndiri kutsvaga kunyadzangu dori kadzirino. Mirandipe mama hama yacho ndiye chanyatsa kurukura zvakazvaka.
0: All right, ya payphone.
3: Hallo, mushamarasi.
0: Hallo, mangwanani.
3: Mangwanani, mamuka sei?
0: Tamuka, munoitwa ani stare nyi imimi?
3: Ndi Maria Delino.
0: Aha, tipe itizwe mwamuchirongwa.
3: Ehondi.
0: Mhm.
3: Ndiri kuchira ndaka chetekerwa ne yayangu Dorka Adelino.
0: Dorka Adelino maka paradzana gore ripi?
3: Do himiri days.
0: Aite aende pi?
3: Ini ndanga ndiri kuno kumusha kubandura so ndakaita kuzwa mamangu kuti ah ya yako adini kumba kuno akutsina ba kunoko. Aende ti akati yateno basi. Ehoni.
0: Akada zvikutiza.
3: Ehoni.
0: Ei.
3: Asi akazviona akati akatiza nemurume.
0: Epa. Murume wacho hamuzi kuti ndiani?
3: Naka atomuziba so anhu akandoona kuti akapakira chini GPC.
0: Epa.
3: Agora atena nyamasi mamangu akazotoshaya hao dozvimiri zvinti. Atena nyamasi uno tindorotegana adoko iyena mukuru hapana. Mosei kuti ariyo hake pena hakuna hapeno basi ndaenda kusiya hangu namba dzefoni.
0: Siya ina ba ndiani mati ndiani zita uye makapazana gore ripi?
3: Dozhimiri days
0: makore gumene matanhatu.
3: Hondi
0: zita mati ndiani?
3: Zita ndi Dorka Adelino.
0: Alright, mosiya namba dzinzero nare.
3: Oito seji cinquenta e oito noventa e oito 998.
0: Ndatenda moa nema ngwarani yakanaka moa nemansa yakanaka.
3: Isakanaka mushamarati.
0: Ndatenda.

0: Sima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita penge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona anozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
4: My support, my speaker.
5: Itanto mu.
4: My speaker, my support, my speaker.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute non

Aiba burzane Nguma ye ndikuma peto Ndekuti mbamba ipano apa Tuna kumpasema soko mchibudu kesi na mduma putu Ticha imesa

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye tifikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira

0: Halima!
1: Sara, shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano, huku dzakona ziri kuitapi nge kudura.
0: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku.
2: Halima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodika na kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: Ima!
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita penge kudura.
0: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
1: Shingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
0: Anuzifarira shangwari. Ngezwe kurke ziri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yano zviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhiyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo.

Kemba Kwatanzi, ndifune mboine Radio Mozambique, mso provincia de Manica, 17:28 minutos. Ndende nazo dzega dzega ngoma dzekusiyana siyana dzati nadzo muno mu studio ishi moyo tichiti. Mandi seka zuro nyamasona zvanda kuita makombero fashuka. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Satanga mazekana hai umbo imira ambo darike mutunu adarike murambo.

0: kurasha mwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyori kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka sa.